0: kunezerezwa n'iterambere rya mugenza we ni viza cyane usanga abagenda bariya uteye imbere bacye bababara bakagimisaya suko byari bikwiye kumera mugenza wateye imbere wategereza kunezerwa koko abura imisi ndabura umunsi nuko nuko twakiriye umuntu wanyu hallo
1: amahoro
0: amahoro muntu w'Imana
1: Ewa na murafuna na kuruwa niga igihanga.
0: Igihanga wa muyakanga ahi?
1: Nyele kuri Centre de Santé Sionizere.
0: Centre de Santé, dakubo na shabi. Imeza gute bwana?
1: Ewa na nukuringa atu wala mutamahoro kuhiri.
0: Akukarini mba wakumbi sengu mugenzi wawe ni imana gusanda hundi mugenzi. Uye hundi uyubona musangiri chupa changi ya kabisa na gahii nga haku linosi ntabwari mugenzi wawe vijukuru mugenzi wawe ni imana
1: na cyane cyane
0: aha iyo ni ubwo no butumwa bwa Pastor Claudine reka rero tuguhakanya ubifuriza igitondo cyiza naho turi kumusozo
1: urakoze neza mbona Santos wandere nyine kana fitse igitondo cyiza no ari mu ngambi y'ibyo
0: ni Kofi
1: na cyane cyane cyuzirigaza kongera kuramukigire kana ifurize igitondo cyiza aho bica kongore sino kubagira Jean Claude Shimirimana Matia una yeda sigiri kitondo sigiri ka iwa kenyanga yanga sigiri kitondo sigano robire ngamu kanyo cha kwa sigiri kenyanga kabile mkini ndo hante ngamu kini na sigitondo sigiri Sino kula gira uwa isi wango zi ngamu kibu ye sino kula gira uwa bire jini ngayi gatewe na emirini ngayi gatewe sino kula gira jumanga wa mkarugama na wanezine mkarugama Yote ne kwiki na sigitondo sigiri sino kula gira dida sigiri ugara mamu na chantare mkifo gira chantare kumuira edisoni jena mchomu jena sigitondo sigiri Bamo tukuzina jahiri kenga wa mkanyo sana chani ni ngai gianga na dama ngai gianga na nuwabi tawa sati ngai nyoni gianga tikitono chiti Mungi la jahiri iburu inu mshiri wenda ike tatu anda ya muta gati Kamuru kaburu ngari iburu atana shatarachari ya mshatunya tikitono chiti Akariri mba kanya kabo ni tunika akani nyoni sina makosa ya rensu wanyika
0: akariri mbu, wala katami?
1: Yunga nyeri kari kamutama haja kariri mba kanyo ya sara rafisa matembo kweri hewa na medzene za tatu
0: Change niso wanyo ya katami change sagokuru
1: So ya nanje kweli ndagakunda yego na we nyene urumva nyene yaragatamba ariko nanje bana ndagakunda cyane kati Ugire gitondo cyiza bwana Dustin Cruz ndako ari town buki
0: ndako karagushikiriye
1: Murakoze cyane murakoze cyane munene
0: Unde munwa anyi kumurunga rashitse hewe
2: Ariko haro
0: Amahoro
2: Ahoro
0: Tuyaganado twakuyuri he bwana Enone wewe barambuye amakuru ya ugondo kiri byoshye nka kera Oya ngo senkarumwe gwa kera aho urudanda za kera ngo ubuntu cyahindutse ndikubwira abaje abantu barukanya bahindure Nikarenda guhakanya sina makosa yiture barige na barifise ku mutima twagiye
2: Yego Ati ani ari mbere mu bakurongo
0: Sawa
2: Namadamu wange tere ko muga aza kupima gahe Ani ma nabana ni baba sirina ari ku kugira mu daba wange ku kugira mu yato
0: Sawa

0: Yego. Sawa. Ha, ariko sha burya watewe naho wikaza amashetani yakuzibye amajwi kandi dushikira neza. Yerega wowe unyumva nanje ndakumva neza asha niko gusuka amazi ku rutare.
1: Sawa sawa reka nashira kwa ku.
0: Dusa nabagira barangize. Nishavugiye iki we mugabo we? Ushaka kunyicira ubusa.
2: Wataka kuniua bure baba.
0: Ushaka kunyicira ubusa.
2: Wako hayuko.
0: Wawe sihari.
2: Wangu hayuko.
0: Nuwanje sihari.
2: Chukia nini kati yangu?
0: Niye henzigiri hagati ya jewe na wewe?
2: Chukia nini kati yangu?
0: Niye henzigo iri hagati ya jewe na wewe?

0: wacu
1: ikiganiro hiwacu
0: ni ikiganiro gihakajyo abanyonyi ba radio indundi kirtiyo
1: ko kumenyesha amakuru tamenyekanye babicijije ku butumwa bugufi SMS
0: ayiwacu.

atumuziki nubafizo karirimbo nibuze zirakuma muri kumera za 5 kuri kagenzi kako iragiwanda nyumva ni radio indundi kirti ubana umuna nibice bicena 99 icyuwanda nyumva ni muzima abesa muri kumera kuri micro ariko ndakumwisha ko tuba turi kumwe na Lydia Ridike Burundi muri tombora biseweho kuki abagiye ko batanga voxi igira 5 bamaze kuyitombaza ramaze kuba amenyekana no voxi igira 5 azo ari genekerezo ya 18 anao sikera azo ari ku munsi wejo bibazo utanga ino voxi igira 5 ariko ushobora kubandanya amahigwe yawe na ushobora kuba mu batomboza voxi igira 6 amatike rero arahari mu gisagara cha Bujumbura mu gihugu hagati amatike urayasangaho atanga manzi nimwe ihari abari mu Kanyosha mwumve ko ano matike ari ngaho ku isoko nyine mu Kanyosha abari kumusaga namwe amatike arahari akugira ngo umandanye mugira amahirwe yo gutomboza ibitandukanye harimo n'itike y'indege yo kwerekeza neza na neza i Dubai ariko kandi harimo ni radio ishobora kuyitomboza amafaranga yo yarimo miliyoni 5 miliyoni zigera ku 10 ariko kandi amapikipiki arimo ibitenge amabati eka mbere n'ibindi bitandukanye nuko ku munsi wejo wa kabiri hari abagize amahirwe baratombora nk'uwitwa Rukundo Rw'Imana yatomboje iradio hari mu masanganzira mugihe uwitwa Ezekiel na Anatole hamwe n'uwitwa Filigence abo batomboje ikinga umwe ahari muri Ville hamwe n'ahari Muyinga uwitwa Aline Jackson abo batomboje telefone umwe yari Muyinga undi yari Gitega uwitwa Kamaro nawe yatomboje agakwavu ahari Centre Ville aho rero n'amafaranga atarenga 2000 byongene niyo tike yatombora weho kuki na Lydia Ridike Burundi umvise ko atandukanye n'amatsike ahari gerageza amahigwe nawe ushobora kuba mbazo tomboza voxi igira 6 amahigwe aracariho ku bwangu akuvize icyubaza urakora kuri 64 na 50 ubusabune cyangwa 64 14 ugahereza ubusabugera kuri 4 hamwe na Lydia Ridike Burundi muri tombora weho kuki.

0: ti bensa yavuze ati bensa mumbarize nawe igihe ciwe yambiritsa ntaraheza ati Abduli nta makuru afise
1: ntayo mfise
0: ntayo
1: mfise Andras ko kwa gatandatu twari
0: ku kugeza no mwanya Abduli nta kintazi ati mu minsi ndabo mugabo kakana nako ku murongo wa telefone allo meze neza
2: Nakabu.
0: Duza kajwa liku.
2: Wana abudu.
1: Wii.
2: Niyamuri.
1: Niyamuri, niyamuri. Mezeneza na awi.
2: Niko uriji.
1: Wii.
2: Salama.
1: Isawa. Wahora hei.
2: Niwa, najenda hanyine nda nukungu
1: mzaniki. Hei.
2: Tau duri hivu, kanewa yevuta
1: Mm, mtoto wa Murambya. Jena inakumutsekera umuntu w'imbuye
0: cyangwa kwibuka. Imbuye kwa Abduli yokibagira gute?
2: Abduli yari yaranyibagira.
1: Jena kwibagira gute mukinanira kwa. Aho bari yo mugabo sigaye fatiye kwa gose. Hari ya mukinanira kabisa. We no ahubwo nagomba nakubaza ati kudaherutse kuza kura
2: Ingano zarahindu.
0: Nibyo, yumvikana. Ingano zarahindu zuvuga ijukuri.
2: Ariko
0: mwakeye simba
2: ndahari
0: ngo haragere ko tuyiseze kibanda cha kabiri ko bakirimwo
2: ni bakiye mari fatrataye bwo ni cyuma
0: 15 no musingira ngo muratakaza nama
2: ah cyo kuda
0: ni byo kunda
2: hari ko tase kujya kora
0: okay
2: ubu arata hari ade ni haba bibi oya rafinya buje ari mu nakora kinya mu mwaka cyo mu yindi
0: oya rafinya meze neza pe ameze neza
2: sigali ntare cyane
0: Timuche kwa Kayanza United ni namba mu rugamba Juventus. Fidela ari kumwe natwe from Dubai kituri kumwe gatano kuri kagenzi kako. Joshua Izambi ari kumwe natwe anise nduwa Yezu ati turi kumwe muduha amakuru. Witwa Arno ari kumwe natwe ati ndi Arno iburu ati mbega mesa hajya uvuka hehe. Kinyo kumenya mvuka
1: nawe yo fakubwiye
0: ati mundambe yavugwa kwa bici ya Barcelona
1: nawe yo kubwiye
0: kareka sha zo ntangiye munege mitego abomba
1: nicyo ukunda
0: nikunda
1: cyo kibazo niyo kikwishu
0: ko Jesse mvuka ibujumbura hanye
1: aho
0: ko ntumba zikomine
1: n'umuntu
0: munzu wa
1: bimwe kandi no mvuka ibujumbura uvuka mu bitaro ne nabana bose ni bavukira
0: kwa muka
1: ubundi
0: ari giye usanga tugeze
1: kwa bavukira mu nzira
0: ugasanga ugasanga mere baramutwaye ku bitaro ntiyakunda kwashikaye tayari bihenge kahantu kibondo kiba kirabonetse
1: ikibazo baciyoze bazorabaze umuntu yabo ko byifashe
0: umuntu hafi ukabirakene
1: ariko ni sawa yarasha kumva ko urubu wawe
3: ni sawa kana mu rondere ace mu mbava mu bazi
0: basi nace pembe
1: inbox
0: nace inbox amaze ati bimeze gute musore ko tuvuga hamwe uvuka nga ama ndakwidondora ko kishana bivugira kuri mikro
1: na re yacabyumva cyanke bande nabande bakandi batashaka kubyumva
0: ibaze sha ibarize wenyene uce inbox ama ndakwishura teratwa minuto 37 86 telefone zibiri amajwi tuza ni kiganiro cyacu teratwa 8 minuto 37 86 alo alo mwenye maze kuva ku murongo wa telefone ni 38 76 44 76 alo
4: neza
0: sabye
4: sava
0: sava
4: Mbeneza nga afu ya diyo
0: mwe. Oya vimezeneza.
5: Vicente Abubakar.
4: Na chane chane gizai.
0: Nawe. Ugombaza mvuka.
4: Oya, sinda kwaza mvuka huu mkolelewa. Nwaiko mabuwa ngoni.

0: Sakuzu zirarenze
1: yagatwumve barasakuze
0: ntibasakuje bararengeje abantu bubu buzuye inzigo gusa ibinyoma bafise ni byinshi byinshi
1: barira ariko iyo nkuru numva yoba ariyo
0: ihe bambe ibintu byose wumva bamvuga ko nta na kimwe aricyo n'abandodobereza gusa
2: yavugasha
1: icyo wiyotsa cyo cyoba kiriho kumenga urafite icyo wiyabwiriza
0: nyumvirira mu ubwo buhungu bwobwo tudasangiye n'ingendo ngaha bwazanywe n'iki
1: aho uriho urahatse
0: yego cyane ndazi ko akankanzi kaba ariko katumye mumpamagara ngaha bakuzaniye ibihuha
2: abihore tubivuge kandi nicyo cyatuzanye
1: nabyivugire niyabesha naho muheze mu mubeshuzi
0: jewe nibaza ko bandodobereje kubera ibyashara byanjye byunguka iyo tudasangiye ingendo nabo bakibura ntibatomoke
1: sa abo basi ni bande
0: nabo tudasangiye umugambwe bose
2: nyakubahwa mukuru wa komiye bazi ko bankunguka twose rimwe n'umuvukanye kandi gihe nta mugambwe n'umwe ndimo ariko ndababazwa n'ibyo akora mu rudandazwa rwiwe
0: narivukanye namba uriko ibyagwa camama ugira unjisha
2: mutware we
1: sabye
2: nguwo kukidandazwa cyose aho wo basangiye umugambwe nta na kimwe arenza ko ariko wo badasangiye umugambwe imwe arenza ko ngibice 40%.
1: Sindabyumva ibyo nibyo
0: none ntibanyiyegereza bajya nukubimana bima ibyashara n'ibyanje
1: ego bandanya wivugira shabanku wunguka
0: nararahiye yuko umuntu wese atazoza muri urya mugambwe wacu wabagazuzi nzomugazura mu mupfuko ubu mbere nzobaka ijana ku ijana niyungukire hanyuma ndiha amakori nongere nterera umugambwe wacu
1: bajyaswe n'umuyaga we
2: sabwe
1: ijambo ryose ryonona ikibano rizongera kuvugwa n'uri mu mugambwe ntuzorite hasi utarinshikirije
2: nicyo gituma twakongoreye izo nkuru kandi byavuze niko abikora
1: nawe bantu bunguka
0: sabwe wampaye mbazana
1: namenga barakubesheye none wabaye byimbi kibe mu muryango
0: gute mbabarira amasitanteri ndabihebe
1: icyaha n'icyaha niwe utuma n'abantu banka umugambwe wanyu bakabita uw'abasuma na cyane cyane unazimba abikeneye ba mikoro make
2: intabarigwa ibwirwa n'uko amaso atukuye reka abone
1: ubu nyene mpamagarira polisi
2: nagiye mwubahwa
1: banka ubunguka
0: sabwe wampaye inka
1: ubure n'amategeko agera kuri kizwe ubukubita ibihimbi ahera kubihaka.

umwavu wa fomi usanga kenshi udakwira abariko barawuronde cyane cyane byatewe n'intunganyo itari itomoye ko umuntu yavuga ati ndawukuye hadawujanye hamwe hamwe ugasanga batombereye no muri stock yo muri zone ata muntu n'umwe azi wavuye yunganiki nindaja kuwakira awusinyire twebwe rero umuntu tuzosanga muri iki gisata ariko arakwega maguru ibikenewe byose byabonetse ntituzomwihanganira ni nk'umuntu tuzosanga iki gisata ariko agishiramwo amanyanga uwo muntu twagomba tumubwire yuko tutazomwihanganira umuntu yonone iki gisata tumwita nk'umuntu ahungabanya ubutunzi bw'igihugu ni nk'ibintu bimwe bimwe byitwa amakontra y'abantu basanzwe bagira amatransport turazi yuko ari amakontra asanzwe yarakozwe hagati yabo na fomi umuntu tuzosanga atari ko abikora neza tuzomuhagarika kandi nta na avertisema kubera kuko muri iyo minsi iheze twarahabonye ibibazo abantu bakagomba kugira amacenga mugabo impera n'imperuka bigwa ku murimo ni nk'abo bagestionnaire b'amastore canke abandi bose bari muri iyo shene umuntu tuzosanga hariho utuntu

0: twakire munwanyi. Allo.
1: Wiaro metezanto.
0: Amahoro.
1: Mahoro ni ndi kumana weriya muko mine matani naranzi za yaburunga ku mutuma ngita amahoro.
0: Buriya unyakwenje mbona kazima imana inkunda.
1: Yo kujye nyene aje ntagihinduka nokunda.
0: Eh, shunguruka rero ijoro gize kuri bande.
1: Aje ahubwo leta nka kwa yo no muzi nta basha nabihombi na sistemo na rosa majana gusa.
0: Nta kundi.
1: Uwa mbere ni wewe n'umujyango wawe wose.
0: Ndagushimiye.
1: Ukambone umujyango uhurikiye mwamenye jamba kuri bose bo kondo ndikirikiye. Ugira giza kumufasha wanje turi kumwe ngaha nyine n'abana banje bose. Abagenzi banje bose bari kuri Centre Butwe niyo nzima mu Arabu Manuel Jano na Holy Mar na Olivier na Chiza na Gwandika na Mogo.
0: Yego.
1: Ugira giza kandi kumubyeyi w'umama nkunda nanjye nkamukunda nyina wabo na papa wanje nyene mu papa wabo. Yoro giza kuri buno ya noari na yeri na wewe na mujyango wose hamwe na mesi garo mu rubuga na moto mu igurino na bikora bagabo iza na mivuba kuko bifuza ko yoro giza kandi kuri kuhanza na kuzumunyange mwami w'abafana yoro giza kandi kondongozi z'Uburundi zose n'ingabo z'Uburundi zose atanu mu nkuyemo nibage gifuza iyo giza bakunzwe n'abagwari mu bitaro bitandukanye bose cyakona bifite
0: Ego.
1: Yo giza kandi ku bakunzi banje n'abanzi banje bose atanumwe ndobanuyemo. Yo giza kandi ku dukana bose kaneza Esperance, Chantal na Gilkoya na Sarafina baramwanje barakambitiye niyo ngabona Emile bari hakurya iwacu hirya so ya tera.
0: Ego.
1: Joro giza kandi ku Barundi n'abanyamahanga bose bavuye mu gihugu cy'u Burundi nibagiye kwifuza kandi joro giza abanzi ku izina ryandi kumwe nayo yasi bose ndabwiye ni muramuke mwese kandi muroze Imana muheze yo mutangara.
0: Yego.
1: Ndabasaba joro giza nawe umerewe neza. Uri mu buhinga bw'ibyuma ukibana nayo duzi ibiganza.
0: Sawa sawa.